0: Me pacho, yesre me nanatu ya kwanchi fesireku ame ya dabre hine midi kango eburi.
1: Nana unkwa su, pacho ma inti u.
0: Yo, sena musika eye samanka si abakwa seno. Ma ye duma takra uho pen, ache, biwi esku ne midi miti, niye kwe samanka si. Masa abakwa seno muke ni na no, papeduwe samanka si. Oni bi di hun komo achepaye enti sana papa ni si ti studio ho usi kasa ni me hu se eye pepepe na papa no titi kuro nu a o se fe ne sare otonfo no ya mi shi papa na pa se se uka CSC penti ko sin soro soro na e kwa na shate a to se ni mi no ko no ko bom pai o sa soro de no ko bom pai mu ja e si soro be si a soro de ni enti yen so su so ni mi na sha se fi sa man ka se papa no nya mi shira na pa na e so mu ye en kai dum bi de papa ni foto e ye en kai dum bi di sikro no mo bi ezu wa mo tu me se papa wi no ti ti kro no me fa akwanya wi su na me chia e ye oto bo na na jan kwesti e ye abriman hene na me chia na na kai kofi oto su abien Let me cheer a grappling in my hand and let a fool over a cropon. I don't pay when you're so uncomfortable. Bye bye.
1: Bye bye. Nana, you're that say so afraid. Edward dear, Abba 0551656565. Anna 0551656656. Also, ubiti mi afre. Edo wajin chire ana wase misa ede abba. Asaman kesa hun komo ena yaju che ewo dendye muha. Unso ubiti mi ede wadye abba. 0551656565 ana 0551656656. Ewo si ama achi yon?
2: Ya, oto, what is saying?
1: Pache yon na unswe. and at 0551656.

0: Oba no anya boafo na kama fo bi na busa fo beto ebetwa gunu so na asere de ye wa he de ye makwan ma na isi aha entino abusia entesa abusia ni timi ga se ye enkra ni sha because akra no abusia no edia abusia ne ba no no
1: abusia ne ba no
0: aha abusia ne ba no ti se se momo abusia fo no zuzuru akwa ne susa na se moto a mato ma abato akwa ni dim
1: yes yes yes
0: what does you mato akwa ni dim aha entino sa na etie aha adje se de e man ye mienu
1: okay
0: owali mienu airport and on there because of
1: enkola no ntine biwa ha biwa ha no
0: na we ya nto a
1: na be di wantu wantu
0: e be ntina
1: be ba
0: o sakra no a
1: e se ntina
0: na obi no gya no ntia ono afford ma wo
1: na chese nuanom ne nyina
0: na akabu ma yade no
1: enim da ho enim da ho
0: e simple
1: enim da ho
0: sanji enti enu fi wa maku maku no de enye o chese o ba ni kotara ka debere ni o ba ntana
1: okay
0: o ba ntu sa abusian ni to
1: so sa o sa be mane busia fo ene to
0: omo ni ye omo di sie yi
1: okay esa nkwada na nyindia
0: ene ye fa so papa ni munyam
1: oh
0: na wa bra bon kosuma aye sem
1: ente se ye nua bai dano onye
0: na bi de bi dano ye fa ni saka de ye o ba dano fa ye ni de
1: ya na ni eh no nka sa course na ba no o asere sa but on se what ti bibia se
0: yes
1: what ti bibia se because course na ba no eh asam kan akan nyina ama no
0: yes
1: a kanin yin ama no to no a we hu ni jina bia
0: yes, yes.
1: We hu ni jina bia nani age nani age
0: kwa onko ho kra
1: onko
0: onko
1: onko
0: akwana japade nti wo na wo mpa de akwana de ne dia
1: onko nti nam se obasna ko ebusuafo no ho bi
0: ya ga se ko ebusuafo na mmam mo bi se
1: senity
0: ye wo nti me me tiro bi ma
1: debi debi debi akola no sha
0: eh
1: akola no sha na sa akola na nyia obaye ma na brusi
0: akwa mo nkasa no ko tonale
1: ah nshakro ba kasa en fanu ko state house
0: kwa so bi
1: I didn't. Oh, Shannon, you know,
0: the last year of it in the banana.
1: I didn't. Moya de moya de
0: ndi busia so bi nu disade na fabra
1: papa Kolanusa but them na busian for say kolanu ne nsie ne papa omu kransan onsan kransan fa emu nu kransan mra be mari krum ba kolanusa
0: akwano o wo scout dey go fambona
1: akwara nusa ehe ntenu na ma ebimu entiase a ehe
0: amamre no ebinu
1: entiase
0: aha so ni mo se wonimu a
1: yes
0: na tjese
1: yes
0: akwara se eyi no emra
1: tjese eyi entiase
0: wonimu ana edie buku
1: tjese se sia mi wa hai na se ni amedui na nka afi na nka mpapa ebe kwekura o enkampona hwe kura nka mesa saton ehe na ja menso ma ye meja se de amamfo ye mu eja no bi nti nya se ye meka se o da bi ade ntre ye se mi nto ada kan se meja sika ni ho na o twen papata papi tu
0: na na na o ka o papa se
1: eh bi atumi eh na me papa o yire mu mienu
0: okay
1: eh na yire mu mienu no enkwada no ye side na se me me side na ye mpenifo
0: okay
1: nti ye ja no toye sa no eh bo suan for the 2 year nyina enim ebre no du ya se se omuhunu adaka enim ma adaka di be si eja no eyire ketoa no emma no amfo mu hanjim nti hian penfo yi ene ade adaka no koye nti eba no sa na eye na se no kra no omuntumi nka omuhu
0: emma
1: ho emmo emmo nti mia na me di onu adọ o mo yenko mo yenko tenase yenko yen si ya na musa okay ade no se ya mamre ane amande ampa nti mi ankasa bi atome eh na omo ankasa no omo ma me ama omo anye no mi hu se nkwala na ankasa na bibi hihye omo so
0: yes
1: I say feria bia kan omo eh feria bia kan nti wo tum se se ska wo ho a ah fkeke de na sabi papa du abe wi ase na okwekura na wakura no fefefefefefefe oh eh no nyam hye ah nti mi hu se sa de no sabi enye se enipa bi mu ena omo chinchin atwa
0: e
1: mra wo ho sa akoda no so a
0: se
1: de dua na wo kan e ontumi enye sa but akoda na edu nimpani mfie so de a e kwan ne do wakro obeye ma na ye fe na che se e ye ntiasie te na dua na wa ma ya tiasie fon pa pa pa pa Ayo. And some my hoina say Ghana for be a fresh and adrin. Ye do be assi. And said the debut to a hand mechanical emma on yonko townfo. Emma ye also or townfo. Sandy pan me to my wo obuafo. That's it.
2: Abusia a hand a brand member kwahani de si yako ama jumadina karatuaso and de ama wa. What you try any anchor? I was a penny boy chidom or the echo Facebook and a face social media platform now can as well. No,
1: men so 104.5
2: Yonaba, Quadro Amponsa. O Krubi, a tria bradinana, Mesro Ujafa Edumo. Da, a senano. You must say a shabby, and I was a damn was a pa, Mamma Freya, Tragrin, and Miss Ramon. Monsua Mutti, Madino. A be an hour yard in 20 man free, you call Freya to say, and to me, Amfa, and to me, Amma, and Yadia, a cat, Nad, Munina, and Miss Ramonanfa. Emaye pa grandpa meto nkache na meche ejakefu nkache na sone de mate ejakefu nka ntini grandpa meto nkache akura wo ha ma meto nka medase ebusia dasene e kofi ma o wale ye die se die woni ato
3: kwanta wa plan b
2: dasene ebesesia makrao baba